0: الحال وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صل على قطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصرف لغير نحو ما أسى ينصرف. يا ربنا صل صلاة
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيلبور
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD mo yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
1: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tele bi jëm Ilport
3: a'udhu billahi bismillahi وصلى الله تعالى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه كسبي تنكو تبتي ديرك سرين توبا بتدو تزويد الصغار تنبلو قيتم تبنتو لاب داخل الإسلام ويسو جميع الله جلي موش جلي مغ تجلي بلا باح lat da ko jitu mo ngi sakku ci bepp talibé do xamné djut jang rek yobula nga taxé ba am ko té diglu ko bu baaxa baax té jott liko itam bepp talibé yi ci dess kon sëriñ bi dafa tambalé ci waxné lat day ni nga xamné no nek ci yoonu al imam malik radiyallahu anhu dañ ko jappé muy limanta ñak ndax alquran dañ ko wax hadith yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñuko param xam xam itam maase ci serigne bi ne nak bu ne julli bu ñu ko ñak ba nga xamé ne ku ko tayé def bu ñu la tokké top rek nga dañ dañu lay ray kon neena laaj mi nga xamne itam moy tax julle bax ku ko gantu ni top la top nga bañ batay ñu war la ray waye nak laaj te yaari yalla genn yalla gi moy bañu julli yalla sobe gogu nak bo xawa dañu wax ndax amna ñen ci borom xam xam yi wax ne bañu julli yalla sobe sunna la nga xamne boko tayé julli walé fa day tam tuté julli ko bax waye nak wax ji nga xamné mo yeur ci yoon wi Seigne Touba nekkon té top lolu ko mu yoonu al imam malik moy bu féké nga julli walé sobé ci sa ciobare rek dara nga tagu ak mom suba ba julli ko du bax bu féké nak sobé ci mën la tagu ak mom ndax ngant la ba dang ko faté won bu julli walé ko kon ci liga baxna man nga tak fofu nak ne sip sobe so xamne day genn ci nit ki mo xam day tak ci ay sirum mo xam day tak ci yaramam waye dal guddu becc ak mom ni neew neew rek mu genn ci ben yoon sobe so mel nonu muy xayta muy saw muy leneen rek jegal nañ ko ko man nako julli walé kon nak ni waxal la xéeti sobe yi nga xamne moy ëpp laal doomi aadama ba ci jëkk mooy sawum doomi aadama ak xaytay doomi aadama yoy yar sobe la batay dere mo xam day dere trendi mo xam yaram ngey gañ mi nacc mo xam day bari mo xam day jigen di gis bax ñukoy wax regal yoy yep sobe la batay bet mo xam day dëtt ju am deret wala mu dëtt ci kefe batay sobe la ndox mi nga xam ne yàlla ko def ci góor ak jigéen ñu koy tuddee mani yu te bu góor a jigéen tasee ci sawukaay yàlla mën caa jaare bu ko soobee amale doom seen diggante ndox moomu sobe la ba tey sàngara xëy na sax bi fi julit waaye rek ñu xam ne sobe la jigéen ju amee gone na xam ne lay bàyyikoo ca gone ga muy saw wala muy xayta sobe la la gën sax mooy mu sàkk yéere yoo xam ne bu dee julli rek jël ko jullee ko bu noppee tegaat ko fee bay julliwaat loolaa ci gën ba tey ñu takk ne lépp lu yàlla sàkk def ca réew te araamal ku ko lekk mel ne mbaam wala fas lu mel noonu saw ma ak soow ma ak xayta ya lépp sobe la loo xam ne it yàlla agul ci araamay ko waaye dañu koo sib te la ci gën a jege mooy lu mel ne muus muus dafa dëkk nun waaye lu mel noonu itam saw ma ak soow ma ak xayta ya lépp sobe la loo xam ne nag yàlla da koo sàkk def ca réew waaye daganal na ku ko lekk kon su fekkee du lekk sobe te itam meddut kon xamal ne saw ma laab na xayta ya laab na soow ma xam nga ni waxaale yi ñu ko laab na ni ki xar bay nag gëlyam yooyu du ñu faral la lekk sobe kon yooyu su fekkee ne meddunu seen xayta ak seen saw yépp laab na mën ngaa jullee sax ci géttu xar mbaa géttu bay mbaa géttu nag mbaa géttu gëlyam mën ngaa naan seenum saw sax fajoo ko bu dee nag loo xam ne yoon maye na ku ko lekk waaye moom day lekk sobe ni ki ganaar kon soo ko yooyee di ko xonte lu amul sobe kon ganaar googee mbaa la mel ni moom saw maa xaytee yépp laab na waaye nag buñ ko bàyyee moom ganaar ga du yët kon amaana mu lekk sobe loolaay tax nag kon xayta ya sobe la saw ma itam sobe la nga boole ca wàccu moo xam ne melatu na meloon ba koo koy lekk ñam wa mbaa ba muy naan la mu naan ba tax koo wàccu wàccu mu mel noonu ba tey sobe la yii ma tudd daal moo ëpp ci sobe yi laal doomi aadama kon nag balaa julli na yóor lu ne ay yéeréem daa fa ñu taxaw di julli dara takku ca sobe te it na xam ne kat bu yoree ay weer mbaa ab montar mbaa musuwaar mbaa leneen yu mu àndal ba muy julli rek loolu itam day mel ne yéere yi ak yaram ba dara waru caa am sobe loolu moo di genn wàllu laab laab gi ci des nag moom mooy su ko sangu farata waree mu sangu farata bu ko jàpp waree mu jàpp bu fekkee ni tiim mooy farataam mu door a tiim boobu laab nag moom mooy gi nga xam ne ci lañ maase ne mënta ñàkk nga xam ne ku ko tàyyeel ba doo ko def na mu ware ñu war koo rey ni ñu reyee ku tàyyee la julli nga xam ne su ko fàtte woon sax julli te jàppul mbaa mu julli te sanguwul farata fàtte nga du wajal dara du tax mu amul julli jàpp moo mii nga wax nag ak sangu farata ak dindi sobe ci say yére mbaa ci sa yaram ni ki sax ndox mi nga yóbbu ci wana wa yoon ci boppam mooy wax ne ndox sàngam moo cay baax waaye bu rekk ndox moo jël mu baax ndox mi yoon wax ne nag moo baax moy ndox mo xamne melowa mba tafka ga mba xet ga dara sotti ko ni ci ci lo xamne mané son nako moytu bu fekke la sotti ndox mo mari su ko wona moytu ndax fa ñuy xelle ndox ma manam fa ngi yute mba fa ndox mo wal bu de ñew mba ndox ma taaj ñu ko taaj mu yagg mu ko ta xawa xeñ ba am wallah ñaan ñu mel non mom du ko yaq waye bu ko leneen soppé lo xamne mané son nako moytu rek su ba ndox ma day yaq ci walu jaamu yalla dañ fiat la ko soppi nak bu fekke la ko soppi mu lab la mel ni diw wala café wala sucre bayi dañu nonu ndox ma bax na ci nan ba togge ba sangu sangu sabu ay dañu nonu waye bu fekke ne kenn ci yema waxon ne sobe lañu ñu soppi ndox ma soyo ba ndox moma dañ koy tour ba nopi ndab la ko defoon sax boko soxla nga raxas ko bala nga ko jëfëndiko kon sa yo dindé sobe ci sa yaram ba ci sa yéré ba ci sa djilikaay nga raxasé ko sa bu rek dang koy dindi ba mëna ndox mo xamni dal bokku to mëna la waxoon su boba jappal ni jëm jëm mom dañ na waye nak atté bu ko tay mom nga fa dañu sakku ci yow nga awal waat ndox ci kaw kon nak boron dem ci wanawa te yakamti bu la neex yobbu ndox mo xamni nonu na wara mel waye nak kon ngay fexé ba bala nga def genn jaamu yalla nga awale waat ci kaw ndox mu melne man la waxal serigne bi nak da ci tek soñaté du baaxa baax ci fexé ba xamé farata yi ak sunna yi mu dal ci joxe misal ne la bu fekkone kenn dafa taxaw julli nu wara julle nga xamni dal yow mi xam nañu wara julle bam julle ba agal mën la xebat dara ci na mu julle mu ni way nak boko la jël ne ko waw ci ndik nit yi farata ak nit yi sunna mba nangam ak nangam bi ci xam dara day wax ni ah man kat dama gis rek bu julli jotee nit ni di julle ni may tam rek may julle nona mu ne julli ku mel nonu am ñu wax ne baxna ndax yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da waxan rek ne julle leen ni ñu ma gisse may julle mu ne waye am ñu wax ne julli goow kat baxut ndax la koka ñak xamé ay faratam ak ay sunnam ak ay atem te mu ne sax kilifa gi nga xamni mo wax ni baxut te mo di al imam al alfi day ku ragal yalla lol du waxantu te neena sax di timi rek waye bo jappé na nga wara jappé ba agal te fekkul nga xamni farata yak sunna ya day mel ni jappo bo sango farata dañ wara sango farata te xamni yo farata yak sunna ya day mel ni sango farata te mu ne sax mboolem xeeti jaamu yalla yépp ñoom bo ci def te xamoo rek atté day mel ne di foko du baax li nga doon def lépp dakar la te yaa ngi doon mooy yàlla te du ci séentu dara sëriñ bi nag ne boo seetloo li ñu wax ne day araam na ci menn mukallaf muy song di jëf jenn jëf te xamut la ca lislaam wax mu ne boo seetloo loolu day day dëgëral li al imaamul xawfi yi moomu wax mu ne man nag li ma ciy dolli rek mooy képp koo xam ne ump la nga say farata ak say sunna te laajoo ko ba xam ko yaa alak sa bopp yaa tooñ sa bopp mu door cee teg nag wax ñi nga xam ne moom la ñuy jàppe bu noppee teg ci wax ni ñuy sangoo farata bu yooyu jàllee nag mu ràññeel nag lan mooy farata ci julli ak lan mooy sunna ci julli ak lan mooy farata ci njàpp ak lan mooy sunna ci njàpp ak lan mooy farata ci cangaayal farata ak lan mooy sunna ci cangaayal farata ak lan mooy farata ci tiim ak lan mooy di ay sunnaam jàll noonu ca koor wax ko ca jàll ca asaka mi nga xam ne sax amul ay sunna mu daal di wax ay farataam wax teggin ya mu am ba jàll nag ci acc kon nag nga deglu bu ñëk la wax ñi nga xamne mom lañuy jappé japp mom néna bokoy def ganna bi nga amé ndox bi nga xamne melna dañ waxan légui da nga jiglu xibla moy fitaru gi fété ndax dañuy sopp boy japp nga jiglu xibla kon ñu ñu ko def moy raxas sa ñaari loxo ba ci fa ngay tak montor ba ba ci fa ngay tak jara di jigen ñaari loxo ngay raxas ba fofu ñett yoon ma ci gën nak moy da ngay dara loxo ngay jor raxas ko ñett yoon dara loxo chamuy raxas ko ñett yoon nga xamni soko boole moy juroom ben yoon lola gën waye nak bo boole ñaari loxo yépp raxas ñu ñett yoon mu doy suñu ci amna ba tay sax bo raxason ñaari loxo yépp ben yoon nit bu ko tay doy lolu mo bo jëk ci japp nga tax ci galaxandiko moy da ngay cheikh am ndox yëngal ko yabiko boko cheikh rek yann boko cheikh rek yab ci saasu ti yëngaloko moy tam res ni ko def ben ba ñaar way galaxandiko yett yoon mo ci gën dina ci gën moy da ngay tang lo xamne xaj na ci sa giñu dal di koy cheikh lepp yëngal ko yabiko muy ben galaxandiko nga del ko defaat muy ñaar nga del ko defaat muy ñett bo galaxandiko nga jall saraxandiko saraxandiko moy da ngay andi ndox mi bam jégué sa tax yi bakkan nga ñaar diko ci sagno ndox mo mu dugg ci biir bi ci gën moy da ngay def ci sa loxo rek lo xamni xaj na ci bakkan bi dal di koy ñaar di mu dugg ci biir da japp ci sa bakkan melna koy ñandu wal ko mu genn ñaar di ngi ko ñaar di mu dugg ci biir mo tuddu saraxandiko fiir nak moy japp nga japp ci sa bakkan wal ko mu genn lolu moy fiiru lolu tam nga def ko yetti yoon boko defun ben yoon sax bu baax waye nga def ko yetti yoon boga bu fekke ne yoy jël nak yoro kon dañuy bëgg bo de galaxandiko ak bo de saraxandiko ndox mi nga ñaar diko bu baax ba mu solo ci sa biir geñu ak sa biir bakkan bu fekke da nga wor nak ngay maleku ci buntu geñu gi ak buntu bakkan bi ndax bu xasse ci rek yall koor gogou day dok patay ni ñu wax soccu dañ ko fonk lool bu bok ci ngeene ni japp yaron tabi da ko diisal lool wax ne bu bañu ton tek sama xéer wi ak ciona kon dañu bay faratal ci ñoom ba lañu julli genn julli soccu xamni soccu mom lu ñu fonk lool la li gën ci soccu nak moy bala nga tambalé japp ngay jël bant niki ak soccu wala leneen li ñu ras setale ko bañu bu dañu set nga galaxandiko tour wara tambalé japp teewu nak bo baye bay japp ta tollu ci galaxandiko nga jël sey baram bombé ko bañu itam dana bax waye dal li ñu fonk lool la li ci top nak moy raxas kanam nak mom mo ndik ci farat yi ñuy jëf ci mbolum japp mi kon bo tambalé raxas kanam fofu ngay téwlo yéene ji nak man nga wax ci sam xel ni yéene na ma jox fara day japp mi fekk nga anam tok batay man nga ni yéene na ma yëkëti sama tok mi batay man nga wax sam xel ni yéene na ma man lepp lo xamné dañ koy ayé ku jopput lool lo ci yéene rek bu baax boko téwlo ci xel mi rek du ayé wax ci lamiñ mi ko ni kanam gi bokoy raxas tam dang koy raxas ñetti yoon te ci yoon bu jëk ñu ngay téw né yéene ci ma waxoon léegi bo bayyi ba am ci raxasum ñaarel ba ñettel kanam gi dafa am gudday am yaatu way gudday mo tambulé ci kawar di tambulé saxé ci jëbi te ci suuf ci gindi lay moy gudday bi yaatu way bi moy di tambulé ci na bu wër ba ci na balé tay tam nak bu fekke sa jëf amna ay refresh wala sa bëpp xoot boy japp dang koy teyelu bu baakha baax ba nga xamne do baye ben rukk sey tu sax bo ngeene ni nga xamne mo mel yalla bindé wara raxas li nga xamne moy feen ci kigni bu fekke ak ci kiyum dafa sax kawar nga xamne ni kawar gi bari nga xamne bo de xol di seen sa kawar ga saxé kon dañu wara yëngal tawaru sikkim bi ba ndox mu jàll ba ci biir bor yaram wax fekkee tawaram dafa saq bu baax na nga xam ne boo dee xool dossier ta kawar ka saxe kon bu awalal sa loxo ci kaw rek mu daal di baax. bu ko defee nag kanam gi bi ñëwee dañ ko raxas ñetti yoon tam buñ ko raxasee benn yoon te mu daj fépp fépp bayiwoo fenn rek farata jàngoog raxas ba ca topp ngëneel la ba ca toppaataat ñu ngëneel la. waaye nag boo raxasee benn moom te dajut mbaa setut bu ñaareel du mën a ñàkk. boo defee bu ñaareel te taxul mu daj setut bu ñetteel du mën a ñàkk. waaye benn boo def rek te fekk mu daj ca set rek foofu la farata ji yem ba nga cay tegaat ngëneel lay doon. waaye nag lu yàgg-yàgg du ko weesale ñetti yoon. ñetti yoon moom mooy gën ngaa bari kenn du ko weesu. boo noppee ci kanam gi nga jàll si ci ñaari loxo yi da ngay njëkkee loxo ndey joor mujjee loxo càmmoñ. loxo ndey joor boo koy raxas da ngay tàmbalee ca baaraam ya ba xaw a ëmb conke yi tuuti. ba ngay tàmbal sax raxasoon nga ñu tàmbalee ci baaraam yi ba fa ngay takk montar mbaa fa ngay takk jara ban waxaan ni sunna la. waaye nag da ngay baamuwaat la nga njëkkoon raxas ba ngay tàmbali yàpp mi te bu boobaa nga bañ a fàtte diggante baaraam bu neeg morom ma nga fexe ba nenn ko ko raxas ko bu baax. ñu yàlla binde baaraami loxo mooy dañoo soree. kon nag loolu la ñu tuddee xalil baaraam yi te moo di diggante baaraam bu neeg morom ma nga raxas ko bu baax a baax. te xalil baaraam yi bu dee ci téere bi nga toll sax dañ ko fee wàññi muy farata. xam ni soo ko defut njàpp mi du mat. am na ñu ko wàññi nag muy warugar. boo ne warugar la nag mooy soo ko bàyyee nag am bakkaar waaye du tee njàpp ma baax. waaye fii ci téere bi nga toll moom ñu téere sëñ Cheikh dañ ko fii tudde farata. kon na nga farlu ci diggante baaraam bu neeg morom nga nemmi ko bu baax. bu ko defee loxo ndeyjoor boobu nga raxas ko ñetti yoon. waaye moom it boo raxasee benn te mu daj sa set rek farata jàngoog raxasaat ba ca topp wala ba ca toppaat yëpp nga ne lay doon. boo raxasee benn te dajut mbaa setul nag bopp ñaareel du mën a ñàkk. waaye itam nag ñetteel moom fa la war a yem maanaam raxas ñetti yoon wala koo weesu moom gën ngaa bari bul weesu raxas ñetti yoon. boo noppee loxo ndey joor nag nga jàll si ci loxob càmmoñ moo itam def ko ni nga defoon bopp ndey joor léegi. boo noppee ci loxob càmmoñ nga masaa bopp bi moo ci topp. masaa bopp nag da ngay tooyal say loxo ba mu tooy nga ràbbale baaraam yi ba mu ràbbaloo nga teg ko ci sëb jë fi nga xam ne fi la kawar gi baaxoo saxe nga bomb nag loxo yi mu yëy ba ca dokk ga. loolu mooy dem bi te mooy farata. nga bombaat loxo yi nag mu tàmbalee ci dokk ga ñëwaat ba ci jëwi nga tàmbalee woon. loolu mooy sunna. kon jàppal ne masaa bopp bi dem dellu si rek lay doon kenn du ko def ñetti yoon. dem bi farata la dellu si bi sunna la daanu ko leeral bu ñu tolloo ca tudd farata yi sunna yi. boo noppee ci bopp bi nga ñëw ci masaa noppi yi ay dañu bëgg nga asaat ndox mu yees def ko ci ñaari baaraam yi nga xam ne mu ngi tuddee baaraamu sànnikaay mooy bi nga yëngal boo dee julli ak baaraamu dëy ñoo ñaar moom ngay tooyalaat tooyal bu yees ñu koy tuddee yeesal ndox. loolu sunna la. ko defee nag nga masaa noppi yi. masaa noppi yi mooy da ngay dugal baaraamu sànnikaay bi ci taxum nopp bi. bu ko defee nag baaraamu dëy bi moom bomb. waaye nag masaa noppi yi moom sunna la soo xam dañ koy woyofal rek jubluwoon nga di ko toppatoo ne daa ne daa koy fomp ba mu set. ndax bu jubluwoon mu set dañ lay wax nga raxas ko. boo noppee ci masaa noppi yi nga ñëw ci raxas tànkum ndeyjoor. tànkum ndeyjoor da ngay raxas la tàmbalee ca baaraam ya da ci li ñuy wax ay dojor. ñaar wax yooyu yëkkatiku te fés moo tudd ay dojor. ngay raxas ba ëmb leen tuuti ndax yem ci kese kese daa xaw a jafe da ngay dem ba ëmb leen tuuti. booy raxas tànkum ndeyjoor tam soo ci mënee boole diggante baaraam bu ne morom ma nga raxasaale ko moo gën. waaye nag ni yàlla binde baaraam yi tànk dafa xaw a jegee ba nga xamee ni moom bu fekkee raxasoo diggante baaraam bu neeg morom ma it da ngay bàyyi ngëneel rek. waaye du tee njàpp mi baax. waaye te tànkum ndeyjoor nga ñëw ci tànku
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.

0: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekkuluk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp no dontil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mafé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
1: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
2: Cheikh Mahamadou Boussa Dieng doxine wa cheikh fallula waxine wa cheikh fallula jeufine wa cheikh fallula wetal na mbolem xarnu bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi jot nañu ndigal lu bayiko ci khalife general de mouride cheikh mohamoudou muntaha yalla na fa yag teuer jaar ci serigne abou baraka mbake khalife cheikh mohamoudou fadal ñew ci keur seen mag ju bax gi serigne mustapha fallilou serigne djili mbake khaira jeuwri ni serigne mustapha fadilou wo njabotuk serigne mustapha fallilou gep ak bokk talibi yi ak bokk dekkendo yi fasiyene wadjal ndigal lolu bayiko ci khalife general de mouride muy lan bes bu tedd bi nga xamne mom lañu tanal serigne mustapha fallilou diko ci fatlikou diko santel serigne fallilou diko ñaanal ñu tan bis bi nga xamne ci lako serigne fallu wowon ne ko juma ji jox nga ma ci lu matu soror tanal soror yi bu lu ci neex mu ne ko tan na bi fete ak yow lolé nak mo dajé won ak fukki fan ak ñent ci tam xarit mu wara don ren ji le 30 juin inshallah taala fi ci touba khaira ñu tan nak délégation bo xamne ñoonu wara leralal wajta yu bis bi ak programme bi da na jox kaddu gi serigne modou ndjay misra moy wax ci turo turo ndo yi bu noppé ñu jox ko serigne cierno mbay bu noppé ñu jox serigne modou ndong bu noppé ñu jox sunu bay jur soxna wa gadja ga bay fallu serigne mustapha fallilou mi nga xamné at ñu jëg mu fédélik la xassayam gëna doon bay fallu serigne mustapha fallilou bu noppé ñu jox serigne modou xari mi nga xamné mom la ay magam tan doylo ko ci liggey bi ngi positif am ak yeneem mu wax ci turu serigne bi kon ñun ñep ñu and deglu serigne modou ndjay misra mi wax ci turu turu ndoy
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ci ndegalul serigne abdou khadim mbake mom cheikh mamadou moussa fallil ñi ngi nuyu bokki talibey yep di nuyu kilife fi tew yep len siaré di tambalé ci kaddu gi nañu diko jël ci kaddu ci turu serigne modou sallou ma nga xane moy njitul daayira tourno serigne modou moussa fallil mo ñu jox kaddu gi ñuy wax ñu turum ak mbolam ñum ko bokkal ñep di tambalé ci tulando yi di len soñ ci bis bi ndax bis bi rek lañ am bis bi mom lañu am ñu ci soñ mak di ci soñ ndaw di ci soñ goor soñ jigen ñu fasiyene nak nañ ko daan defé dal ñu fasiyene def lu rawé nono jëf ju raw jëf jën daan def ñu jëf ndax kat amuñu lu suñ bis bi amuñu lu sa mënu sa falilu tay dañ ci am sas wo xamantene bi at mu jot dañ koy bay nañ bam rafet kon nak nañ gëna soddi wat laxa yi gëna gor gor lu wat soñé wat nak bu baax ci xéewal yi nga xamanteni mom lañ daan joxé ak niñ ko daan défé ñu gën ci taxawu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ci ndégalul señ Modou Saliou mi dal tok ak señ Safa Gar bu ndaw mi nga xamné moy secrétaire bi lepp lo xamanteni bi waye da koy joxé té ne ko fi boko jaarlé ci mom da nak daayira bi ñu défal lako fi mu wara jaar kon dal ñi ngi sant ñepp di sant gor di sant jigen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu ñi fi tew ñepp jital ci nuyo bi sunu serigne sunu yakar tay ak ëlëk muy cheikh abdou khadir mbacke ak rakam yu tok diko ñaanal mu yag fi lool te wër ak ñun di soñi nak mbollem ko xantene bi ne yakar nga cheikh modou mustapha fallou te bok ci kër gi ñi ngi lay soñi ci magalu señ modou mustapha fallou gi nga xamne mom lañ deggmal muy fep fo xamne ab daayira nek na fa bu soso ci kër gi wala soppé ñi ngi lay soñi ci ndigalu serigne bi ak nun mëna japp ji liggéey bi fédération yi nga xamne ño sax ci kër gi itam kenn ku ci nek ñi ngi lay soñi ci ma waccay magal gi nga xamne moy magal señ modou mustapha fallou señ bi nak ku ne xamne lu bax rek la bëgg rawati nak bisub señ modou mustapha fallou kep ko xamne señ bi ñor na la bisum bi da nga ci japp ndax señ bi de ku ne xamne lu bax rek ko ñor way rawati bisub señ modou mustapha fallou señ mom ku ko fekk bisub señ modou mustapha fallou bi mu xamne ñor nga ko ku ko ci fekkuti nak mu xamne loolu la yalla dogal waye señ mom bu amé la ko gënal bis bi kep ku ci japp dara xamne japp nga ko bu wéré wéré wéré wéré kon nak ñun nga xamne ño bokk liggéey bi ñoo ngi soñu goor jigen mak ak ndaw kep ko xamne yaakar nga cheikh modou mustapha fall dal ñi ngi lay wo ci bisam bi ak no ci jappé nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
4: wa alaykum wa rahmatullah mbokk dongay terbi no ngi leen di nuyu bu baax ci ndigalul serigne salifou mar serigne dam ndjay ak serigne khadim gey ñi wax bepp dongu terbi bo xam ci aljuma ci ke cheikh mustapha fall mbacke ñi ngi lay xamal ne jot nañ ndigal ci sangu teet bi cheikh abdou khadim ñu wajjal magalu cheikh modou mustapha fall bepp dongu ak bu mu meena doon fo man di nek bi rew ak rew ñi ngi lay wo ci liggéey nga xam ci mom lañu baax ko diko def ndigal li nak nako cheikh mustapha fall mbacke santé won dongay rek borom ngeureum mo meena taxaw borom ngeureum ñi ngi wo bepp dongu terbi bo
6: xam ne mënu ko ñak
4: nga ci deyr madinatu salam
6: mu gis ne itam kep ko xamne
4: kep ko xamni si nak yaa ngi ci dekk bi buñu julé tam xarit bu ci su bëgg inshallah lañu dajé fi ci xair magal ko nañ ko bokk wajjal ñun ñepp goor jigen mak ak ndaw assalamu alaykum
7: assalamu alaykum no ngi leen di nuyu di yok ñeebal gi ak yaakar gi di ko wër ci di ci ya señ muntaha yalla nako yalla na fi yag te wër señ abo mbacke yalla na fi yag te wër cheikh ni limi tok yalla na fi yag te wir ak rakam ak mu talibe yi nga xamne ñun ñepp ño fi nek bokk tok di ñu fi indi dal moy ne ci gannaawum rek fasiyene bu yekete ñu yekete ndok mom bu teureele ndok mom nek fasiyene ne ci wañu wa lepp lu ñu sant ñu def ko lu ñu tere ñu bayiko yalla nu yalla fayal cheikh mustapha mbacke fallilu borom xol bu rafet bu man ba ñaan borom ñaan gu nanguga tabarakallah kar xamnañ ne ginaawum ni rek lay mëna mel mbacke ball kon ñun ñoo lañ waxal woon salum salum rek ne ko wa bismillah mu ne sëriñ bi mu na mu ne ñu ngi xamuñ amuñ mënu xamuñ amuñ mënu nun la xamuñ amuñ mënu doon ci ginaaw sëriñ bi rek lepp lo xamne dal moy suñu ay yene ci sëriñ bi suñu cheikh mus moy cheikh ji limi tok ak rakam ñeboot señ touba gi yalla nañ ko señ bamba boole ak ñom maynu ak wër ak wërseuk bu ñu mënd di def ci señ bi rek di rot ci señ bi di soti ci señ bi rek yalla nako fi yalla yagal dolel ko ok ay rakam ma ngi koy sant nak ak ku mbokal cheikh mustapha fallilu man de xuma kenn waye ñom seen bop kenn ku ne ciir ba nga ma amel jox nga mako barke borom touba kenn ku ne ciir ba nga ma amel jox nga mako ba ma seuk tamuy deug ci yow waye may giñ na ci borom touba lepp lo xamne mi ngi ci man rek yalla nako yalla boole ak yeen ci barke khadim rasul sant na len lol fonk nañ ma japp nañ ma te lepp xam nañ ni cheikh mustapha luma way def rek cheikh mustapha nga ko def lu ma way def rek cheikh mustapha nga ko def ndax man amul lu mom bëgguma lu mom barke ahmed bamba billahi barke cheikh modou mustapha fallil cheikh modou rek mo nek sama digg xol bi lolu rek ci lay sembu ci lay tembu ci lay nan ci lay an ci lay reer barke borom touba kon señ bi jere jef
8: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi ñuy sétane fi ci bir rew mi ak ci bitim rew ñi ngi leen di nuyu di yëkëti suñu kaddu ci turu suñu kilifa serigne abdul khadir mbacke mi nekk ci bopu njabootu cheikh mamadou moussa fallilu ak mbollem njabootu serigne moussa fallilu gep di am mbekti mu reey di tewat fi ci seen kanam ngir den fatali bis buñu baaxoo def at mu jot te serigne bi diko defal cheikh mamadou moussa fallilu muy bisu fataliku ak ñaan ñukoy japp nak at mu jot fukki fan ak ñent ci wëru tam xarit ren insha Allah mo wara depo ak mardi le 30 juin 2026 fi ci Touba Khahira serigne bi diko yeugal mbokk julit yep diko yeugal mbokk talibe yep ginaaw nak bimu ci amé ndigalul Cheikh Mohamedul Muntaka diko ñaaram yag fi lol te and ak wër ak ndigalul serigne Abdul Barakam Cheikh Mohamedul Fadal ak mbolem njabotu keur Cheikh Mohamedul Fadal yep serigne bi diko yeugal mbokk yep bayiwul kenn di ci jital nak ci yeugle bi njabotu serigne Touba gi niñ koy waxé sa su né moy diko tambalé keur Cheikh Mohamedul Mustafa ba ci keur Cheikh Mohamedul Murtada diko tambalé ci keur soxna Fadja ba keur soxna Maymoutul soxna Maymounatu Mbacké bint Cheikhul Khadim ak mbolem Cheikh Serigne Touba yépp serigne ba nga len ko yégal diko yégal itam mbolem kilifa yi nga xamné ño nek ci keur diiné moy ñi ngank turkh souf yi ci Sénégal serigne ba nga ko yégal ñépp di ci soñu itam Daré Kamili moy ñi nga xamne ñoo fété won wala ñangum alquran mi ak kurelu khasside yi rawete nak ñi daan fété ñangami fi ci kër gi te seigne cheikh oumi

0: bu ñoo mom wax waxtaan ak mom tuuti baña nuyo rek dal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka nonu ngay nuyo sa mbokum julit nga re nga mooy lu am ci yaara neenu waxtu ñaari julit saafonté di nuyo té néri ñu la sa borom di bind ci gëna rafetal karamam ci gëna re gëna neex dérat mom moy jël juroom ñeen fuké ci def ka ca def fuké ci def ci ñëkke nuyo bi ku jox ko ko kon nga nuyu sa mbokk julit muñ lu bari ci yaabala da na taxaw taxaway sax ba nopi amna leneen lu ci nek lo xamne neeku ci sax naka nonu mo am lu bax nga dem ndokkel ko naka nonu dara dal ko nga dem defal ko naka nonu xam lu koy jeriñ nga tekkal ko naka nonu mo am aajo nga dimbali ko ci ñaanal ko mo xam teewna mo xam teewul nga fatali ko ñaanal ko naka nonu itam jeggulun ko diw da fatali ton yalla nako sun borom djegal yalla ma ngi tambale ci sa bop nak ndax dañu nef ngay tambale ci sa bop boy ñaan wala ngay joxe tambale ci sa bop sa njabot soga dem ci saxarit ak jamburi sun borom ko yo tabarak wa taala waxna ci hadith al qudsi an tara mu ko waxale yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilayya hadith ba nak mu ngi tambale ci sama jam munu la def dara ngi gën ma djegge dima djegge djegagn lu gëna for def limako sant baye limako tere waye sama jam dana ma jema jege jege bama sop ko buma ko soppe don ko nek ko benen riwaya bi ne buma ko soppe damay nek nopam yamuy degge jibatam yamuy gisse di tankam yamuy doxé di loxom yamuy jefé comme dama adama dana jamu boromam do boromam sop ko bari nopam yamuy degge lolou bu ko sété ci tariikhul islam dan ko gis sayyidina umar bisu aljuma mu julli juma taxaw ci minbar ko mun dagge di khutba ban yag mu dalne ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bi nga xamé né khutba na ba julli bay genn sidina ali dogalé ko radhiyallahu anhu mané ko waw li nga don wax du khutba lu mu don mu ne ko degg na ko mu ne ko waw ñu ci jakk ñepp degg nañ ko mu ne ko man dal sariya ci sahaba yi la bokkon dafa demoon ci rew yi sori jeeg gi yal alal di bari di ñew yeru nganna yu bay wajul waju xex ab mel nak bo xamne buñu dajje ñom nor leen nangul lañu amé won sidina umar nan ko ya sariyatu jabalat teggil dag wo neebul dajje manam baña dajje ñom jaarim dalé sidina umar mi ngi ko wax ci madinatu munawwara sari mi ngi ci biladu faris nga xamne digënté bi matna juroom ñent téméri kilomètre sari degg na baati sidina umar nga xamne kon li sun borom ne sab jam dana ma jégué jégué lu bama nek nopam yamuy déggé du bëtam yamuy gissé sidina umar itam nonu mu gissé sari yamuy nek ci digël
1: Ben FM radio bi nek ci wétu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport

0: mom serigne touba ci seti serigne touba yi
1: ndaysan
0: bayam dal koy jox serigne modou safa mu yobbu ko daru nahim mu am fa ay at di jang ak di terbiewu di serigne bi sanké taif dal koy jëlé daru nahim yobbu ko taif taif nek na fa ak mom ab dir bindal na cheikh mohammedoul mustapha mbacke turondom djuroom ñetti kamil kamil bu mujju ba sax ci la wacce waye kamil bu mujju ba da ci am yu yemi ci nek ndax cheikh mustapha bi ngokoy sante wéru koor yi mo téru mu ne ko dama bëgg nga bindal ma ab kamil bala wér wédé muy bind kamil bi ba tollu ci suba la seenu bu ñëk té mu wër ko né kamil bi dess na tuuti lo xamné bu féké fegn né ci suba seenu bu ñëk kon liggéey bi du yagg Seigne Modou neena ma dogu ci Serigne Touba dogu ci Serigne Fallilu ñaan leen ne leen na ngeen ma may ba wër yu bu mu feñ ci seenu bu ñëk na feñ ci seenu mujj neena suñu borom dimbalé ko loola wër yu feñ ci seenu bu mujj fal Kamil ba mëna nopi mu jébal ko Cheikh Mohamed Mustapha mu wax ni Kamil bobu bi mu ko jox Cheikh Mustapha sax da jaaré ci wétuk chamoñam né Cheikh Mustapha né ko Al-Kitabil Yamin manana téré ci ndey jor lañ koy joxé neena mu jaar ci wétuk ndey joram jébal ko Cheikh Mustapha bam ko sété ba agal dal ko né jërëjëf jerejeuf ne bari ñet yoon sant na la gërem na la mu ne ko kon nak loolu dang koy bind ci keuyit jox mako mu firndel ko ma yëti ko Seigne Fallu ndax bi ma yewal ci yow dafa ma bindaloon lettre boole ma ak mom ngir ma ñew indil lako kon so ma gëreme da nga may bindal lettre muy sama sérëm dem yëti ko neena Cheikh Mustapha dal di bind bata xelu cyant ak ngeureum ak wacce ko ci jëf jëm ko doon jëfal liggéey neena Touré Modou Mustapha wi nak Seigne Fallilu ya Cheikh Mustapha dafa rëdd aw rëdd wërale ko jox ko lettre bu ne ko dama jox ko Seigne Fallu neena mu ñew Seigne Fallu jël lettre bi jang ko ba agal dal ko ne waaw waaw sa turundo de dafa wax ne mbolem luñ ko doon def lo ci yow ne def na ko ci dal ne mom la wax ci bata xel bi dal ne waye def na ci ab secret ndax wax na la ko mu ne ko deer jur mo wax dara mu ne ko won ko turumudu su nek turumudu saw yi dara du wërale ko waxu lu ci dara mu ne ko deer mu ne ko li moy karange sangé la day wax ne ar na la jox ma khalima ne mu joxat ko khalima Seigne Fallu ruddat ween rebb ci gannaaw ruddu Cheikh Mustapha wa dal di ne karange li dolina ko legi nak ne Seigne Modou dal di wax ne lola motax mu daan wax ne wërte tit wërte ragal ndax karange yoy yi nga xamne ñom la ko yalla defal Seigne Modou doon ko xamne ku yag am taxaway la ci képaru Cheikh Mamadou Fadal waye ci yoon yep waye ci wolof di wax bay ci sa yow tank gannaaw serigne fallilo cheikh mustapha mi nga xamne mom lañ ko tuddi jox ko ko mu terbiye ko bimu delu ci waté ci serigne fallilo da melni ku musta nek ci dara dora laxas ndigam nak fasiyene la gel cheikh mamadou fadal liggey bu reuy ndax fi mu fekk serigne fallilo moy fekk na serigne fallu ci liggey djuma serigne touba ji mu dal di samp ay dara di liggey ci dara yi lum ci mësa liggey da ngay day bolé mbay ma ak donga yeko don liggey ak matériel bañ ko don liggey ak jëmam ñew jébal serigne fallilo Seigne Fallu fab liggey ba defal ko ci liggey Serigne Touba bi muy juma ji dal koy dello wat donga ya ne ko nañ andat ak yow buñ demé ñu liggey yat su waxtu wa jotaté mu defat nona biko Seigne Fallu def jeurign ne ko yow legi jeurign nga neena bobu mi ngi ci fanwéri dara ak yett yum samp mom Serigne Modou ya fanwéri dara ak yett bobu samp nako te fanwéri dara yoy ak yett luñu mësa liggey bolé nañ ko doon liggey ak matériel buñ ko doon liggey ak gemam jébal Serigne Fallu lolu dem na ba le 7 juin 1963 bi nga xamé Seigne Fallu ubbi na juma ji Seigne Fallu dako wo bam ñew mu ne ko dama bëgg nga xol soror yi ñi def ci juma ji muy ñent soror yu ndaw yoy mu ne ko xolal bu la ci sopp nga fété wo ko buñ ko doon sédélé tay buñ doon sédélé juma ji sañ nga ko jël ndax soror bu ci nekk juroom ñaari million la ko liggéey te jox nga ma ci bima koy liggéey juroom ñaari million Serigne Modou dal koy wax ne ko kon jël na soror bi fété ni yor lamp ki bi bobu mo yor montre bi fété keur Seigne Fallu
1: ndessam
0: né Seigne Fallu diko
1: togn
0: waaw mom Seigne Modou Seigne Fallu dal koy togn ne ko waaw ya bëgg adina xana du soror bi li ci radio yi nek ak lamp ak ki bi ak montre bi di xoy motax nga tan ko mu ne ko dedet mu ne ko anal tax nga tan ko nak mu ne ko fété gi mu fété ak yow
1: ak Seigne Fallu
0: keur motax ma tan ko lu fété ak yow lu ne daf ma gënal lu fété wut ak yow lolu motax papier antenne Serigne Modou Mustapha Fallilu nga dan gis ñi def ci soror
1: ci pour soror
0: wa defuko ci won ngir ne damay mourid defuko ci won ngir ne damay seutup Serigne Touba defuko ci won ngir ne Seigne Fallu sama wajurti moko don liggey dako ci def ngir ne Seigne Fallu mi don liggey juma ji moko ko seddi won ngir ne da ci def lu tol non
1: ndessam
0: kon taxaway bobu mo donon taxawayu Serigne Modou Mustapha Fallilu liggey bu reuy bobu mu don liggey ci Serigne Fallilu liggey nako ba am ci lu ne luñu am nako ndax bim la amé mbayam mu ñëk ni ko bayé.

0: ci Yaman gi ci gannaaw ndindi fi Serigne Makhtar Mbacke momam def dara waye mbay mu ñëk mom fam doon ruuj nenañ da am ñu fa rombu gis ñi diko ruuj tamit jor go xamne dañu japp ne sapina ne ka jigen jafa doon taxal ñu ne ko waw jor gu sapi gi ku koy ruuj neena mu ne len ah xana doomi soxna bu sa jeng gi de lañ wax nga xay na nguy te wax sax aw turam da ko ne doomi soxna bu sa jeng gi de lañ wax ne mo koy ruuj ñu ne hi ki de bu fekke ne jele na dara fi ñu xamne wilaya gi ñu koy jiñ deug la serigne modou neena at moma jele na ci mbay moma 2 million neena bama jele 2 million dama ñew ci soxna bu sa jeng sama wayjur ne ko liggey ba de soti na nu may def ne mu ne da ngay ñew dem ci serigne fallu yeti koko jox ko lepp te bu ci teye dara te bo demé nga ne ko dama fas yene fi nga may noppé gis luma liggéey ti jox la te bul ko ne fi ak malay noppé gis ñaari baat yoy dañu jégué té niro way bokku ñu fi ak nga may noppé gis
1: fi nga may noppé gis ndaysan
0: dama fas yene fi ak nga may noppé gis luma liggéey ti jox la
1: ndaysan
0: dal ko ne te bul ko ne nak fi ak malay noppé gis ndax bay bu nek japp nga ne yaay jitu sa dom dom ju ne japp na ni baye ma koy jitu waye soxna ju sa jeng ki melokanam ak nimi yare njabotam da ko wax waxin go xamne bokut ak nak nako ñen ñi daan waxe neena bima genné mané waw soxna ci mom limu wax numa koy defé kon suma fabé lepp jox señ bi lumay baye ci kër gi li ñu dundal ni njabot gi ne bu yag mané waye ginaaw loolu la wax neena ma fab ko def ko ñenti paquet téméri jooni ci son poste ñoo fa suba tel ne bu ñewé yëngal buntu bi mu daal yebal Thierno Fall yebal mbay ngom wala mbay ndaw kenn ci ñoom daal yebal ne ko setal ki yëngu kum doon neena mu ñew yëngal buntu bi ubbi daal del ci wat ne ko Seyd Modou Mbacke samam de muy mom tel na di suba tel suba ci wuy dafa tel de ne bi mu ñew ne bi mu ñew suku bokko nuyu jox ko loxo ne Seyd Fall daal di aj loxom daal di aj tank yi ci kaw lal bi yor ko sun defé la waral daal ko deet loxo suba tel dafa tel di waaw Seyd Modou neena ma daal di wëlbeetiku wëru ci tankub lal bi neena mu yor ko sun di def ay lawratam ma daal di lamb sama poste genn benn paquet du témir juuni tek ko ci kaw ngegnaay li neena mi ngi koy xol way neena mi ngi wër rek waxu dara neena ma waaw neena ma togaat bam yag ma lamb bi ci dess benen témir juuni ne tegaat ko ci wetu ngegnaay li ci wetu bi ma tegon ne muy xol way waxu dara neena ma lambat bi ci dess genn tek ko ci benen paquet bi ci yenen ci wetu yenen paquet yi ne bima tege ñettel bi rek ne mu nak ne mu way ana li lu doon sab loxam tek ci témer juun maneko témer mune li nak maneko témer mune li nak maneko témer ne mune mu way wax wala joxe loxo way da nga ndiki ne ma dal gaaw gëdd sama poste genn bi ci res dal ci tek
1: ci
0: ne dal koy jox lepp mune dal wax mala joxe loxo way da nga ndiki dal koy joxoñ ëpp keul dal ko sétal fé ma fi doon sét demal lo bëgg nang ko ci fas nak lo ci fas dang ko am Seigne Modou neena ma ñew tim ma tok rek mu xand nga diggul lima wax waji dama nga dem set fe ma fi don set bo de lo beug nang ko ci fas lo ci fas dang ko am ne Seigne Modou neema dem jël ndab la dal di ñew suku taxaw bu tollok mom ak ndab li ne dal di denk mu ne li lu don mané ko dama xamul luma wara fas te beggon yow mi ma beugal te yene ma nga fasal ne Seigne Fall ni badju bi ak mous ne dal fa param ba duggal ci bir kéré ji di bind yak mu ne teuf dal ne jeexna de bismillah jeexna de ne ma daal di jël cere ja jëfandiku ci la ma ci mën a jëfandiku ne la ca des ma daal di génne sama kaala lal ko daal cay sotti cere ja ne daal di raxas këll ba naan ko daal di la ma tibbi ca cere joojee def ko ci kaal gi ma indi ko sama kër def ko ci ndox di ko jambu ba ñu liddiku ne ma woo jigéen ñi tayloo leen cere ne ñu tayal ma jeneen cere ma fabaat cere jooje sotti ko ca cere joojee ñu daal di koy boole jaxase ko nee na ba mu ànd ma ràcc ko ci sama biir néeg weer ko dal dima cere jojé mom waxna ma ci lamb dina ma cere jojé seigne bissou ne mbacké mu ne bari na luma daan def ci cere jojé la koy def
1: ci mom seigne
0: mom seigne mom ci pass passam dal ne ba ca doli ko wat mu neena sama bay seigne bissou fofu ci seigne fall la nekkon mo sama baye bok ben baye
1: ndessam
0: mu ne dafa and ak seigne fall ñu dem kër seigne touba gi ci daruma nan gi neena seigne fall dem fa mok mom ba litimis ba julli ge ne Seigne Fall ne ko Serigne mu ne ko dama bayyi ci kër ga gan ña de bayina fa ñaari gan yo xamni suba la waxanti won ak ñom kenn ci warna ko yewé témèr kenn ci warna ko jox ñeen fuk té dara refanañu fi dé té tay jiri mënu ñu tëdd ci ablal té loolu safré wuut bay Serigne ñay bi mako waxé man hi ak gudd gi fimu toll fimu né ndax kon dé ko ñun biti lañu fanan tay né ma dal di tëdd ci wétam né ma tëdd ab diir rek ne mom seen ay lampe lampe auto mom seigne ballou ne mu dal fa bantay gi mi yoron dal ne kucc kucc ne seigne da ngay nelaw mané ko dedet mu ne ma li day niru beuti wata
1: ci
0: ne ma xol ne ko am lay niru mu dem xol ko ba xam ko mu neena mu ñew taxaw ci buntu keur gi ma dem sel ko muy seigne modou ma del ci wat ne ko seigne modou deer mu ne man man ko sa mom mu an na ñew ne mu dal ñew bimu ñew sukk ci kanamam nuyu ko mu ne ko dedet jamante jamante bi mom jirta guddal
1: ci
0: seigne ni na la wax liñu fi bayyi
1: la ilaha
0: bay serigne ne malade ko ne wa mom le serigne bi da wax ne dafa am ñaari gan yu mbay ci keur ga kenn ki war nako jox témir kenn ki war nako jox ñeen fuk te suba la waxante won ak ñom te ben deureum fananu fi te neena de munta ñak wa neena dal beut xonk na fi coy bo xamne dal ku ko wéxal sa beut dutu wéx dutu xonk ne serigne modou dal ne serigne bi ndax manes na ma may ma ñew delu ci keur ga ne mu ko ñu demu ñu fenn ñoo ngi fi rek neena mu dal di jog talat auto ndax moko yoron neena mom donc mu dalat auto bi del ci xayira gi mu nek tay ne ubbi ko par forum djel ci million bu fa nekkon ne del ci wat serigne fallilu dal di yekati temer bi jox ko ne ko temer bi moy biñ wara yewé ka nga waxon mu ne ko mu yekati ñen fuk jox ko dal ko ñen fuk yi moy lañ wara jox ka ca top mu ne ko waw mu ne ko am dal di ko juroom ben fuk yi nak mom dama bëggon ñu bayil mako ci kër gi
1: ci
0: ma dem yelwani wat ah ne seigne fall dal ko ne seigne modou muné ko mbacké muné ko beut xonxon na fi coy bo xamné ma waxone ko wéxal sa beut dutu xonx muk wéxal gako bisé ki té nak tal na nga xamné sa beut dutu xonx muk
1: ndéssa
0: seigne modou néna lolé bari waana luma daan dogul nit ca fofé la koy ték ndax suma ko dogulé té gisugo sama beut dana xonx té seigne bi néna mo won sa beut dutu xonx té gëmnako
1: ndéssa ci
0: lolu seigne modou jaar na ci ay jaar digeunte mak cheikh mohamed al fadal jaarine yo xamne lu ne xewna ci mustal am dara lu ma sa am jox seigne fallu te teewul kat bi seigne fallu wacce ab liggey andana ma ak seigne murtala mu cheikh mohamed al fadal gannaaw bi ñu fekk ko fi ci kërëm gi ci cornice muy fatali ko seigne fallu ak fim jaar ak mom bam yag mu ne ha man de buma xamone seigne fallu bama koy liggeel buma xamone ni li lamay fayé duma déssé dara
1: ci
0: té mom wërna ko né bamuy liggéey Serigne Fall déssé wut won dara ndax lu ma sa liggéey bi lépp lay fab da cey bolé sax jëm ya ko doon liggéey mom ci bopam sax da nga ko net léné yoon yo mu djéggé balé Serigne Fall mbolo mi ak liggéey bi da na Serigne Modou manam né mbolo mom da nga len di délo kat ñi mëna leena dundal né di ma togn da nga len di délo ji kat yor len ndax man ñi mëna leena dundal wa lool nak melokan la waxé pass-passu talibé la pass-passu yaakar su kilifa la pass-passu nango liggéey ci Serigne Touba la té mom Serigne Touba mamam joju moko dal alquran té da ko waaw moko dal alcorane té bam ko dalé da ko né wax ma lo bëgg ma défal la ko né mu né ko ciéb la bëgg
1: ci
0: suñu da ko lan fatali yow yak mu né motax fo mu fekk fu ni amna ko way su mako xamé ni duma ko wax lolu ndaysa way bobo itam bam koy wax lolu jafé won na lolu ci adina yanaka kenn mu ko am
1: dëgg la ciéb
0: ci li jafé won la bobo waaw jafé na lolu ndax ma ngi fatali ku ben korité wala tebeski la bo xamné dañu julli ci jumaaji ba agal ñew ci kër gi muy waraté ak njabot gi muy dongo yi di wax jamono yoyu lañu jëk def devaluation bi jambat li bari lol ñu ñew seigne modou tatambali waxtaan ak mbolom ni len dama bëgg yeen ngeen sante yalla te baña jambat
1: ci
0: dal di wax ne ñaanu ku bax du deñ mukk ci adina fek adina nga dox day and ak mom dal ne te yeen ñi fi tok di jambat cercle bawol bi ñu dëkk toll na jamono jo xamne ñeenti auto ñofi nek
1: ci
0: dal ni auto cheikh mustapha auto seigne fallu auto commandant auto seigne teybou touré dal ni ñent ñi ñoo am auto ci cercle bawol bi yépp auto bo ci deg fo degge rirum auto mëna waat ne ci ñoo ñi kenn la ja
1: ñent ñoo ñu ndeysan
0: dal ni te bima juggé ci julikaay bi jëm ci kër gi yeen nga garé auto yi ci mbéd mi ba amu fuma jaar dugg ci kër gi te auto yi fi nek yépp yeen ko ci garé
1: ndeysan
0: dal ni te bobu waxuma la ñak auto am wayé pass bo xamne da ngay auto bo xamne da ngay dugg fay ko pass neena mu yobul fa nga jëm sax amuñu
1: yombut
0: amul da am gel waxtu bawa dal ne ndax bima joge ci daara ji cheikh mustapha ñibi ci seigne fallu mu ne ma kon na kay den seeti sama mama yasin ummi nuyu ko te nuyu dongay ne ma ngi duggando ak saxar ci ko ma ngi duggando ak saxar ci ko xamne mi ngi yor juroom ñaari junni ci xaaliss ay keuyit yo xay moko mom neena way sulu dara neena keuyit yoyu la fa taf ko ci kanamam diko sutrali awram way yurut dara ndax gisut dara lu mu wara jënd ba man ko sol wa dal ne at momé le seigne fall wax ne guerre bi jeexna da ñaan ñaanam goge nga xamne neena moy dox ci aduna ba tay dal ni waji ram ak rafle ak rakal ndax bobu neena rakal seigne mou dal di wax ne bobu rakali gomis
1: ndeysan
0: toobi ñok fi da andi diko sedel nit ñi bobu jurgi dawuñ ko lek nit ñi ñi ñi koy lek dal di wax ne ciox bi sax ciox bi dawuñ ko jox jurgi ciox bi dañ ko daan lek way da ays nako layat amna layat ju sew di fi bayiko da nañ ko tayal seigne fallu baray dal di fa baram tek ci deun ba dal di man mi jëfëndiko na ci batay yi
1: ndeysan
0: ci dal di wax ne keur gog massa gisit men malan mu bax mo fay am kuy dem kepit lañ koy jox
1: ci
0: sudiké da koy dello fam nekkon dal ne at momé le seigne fallu wax ne rafle bi jeexna dal ne ñu dal fi mbayum gerté gogé ci téret boba né ñu ya taxawal bari gu ñaar témir né dal fi indi tissé bu yaatu bu ñuul kuk bu ñuy wax guerre jeexna
1: ke jeexna
0: wa mu né bo ci amé ñent mètre kep né na woddu sa jabar woddu
1: ndéssan
0: ci at mom lañ ko fi indi dal ne yeen ngi ni boba ramu mi ke ko gis mi ngi yor ay gom yo xamne dafa daj kep yaram gi mu diko wok gudi ak beccëk muy genn ndox muy kuk dal ne bo dugg da ngay fekk ñu taal ab taal ci rumba
1: ci
0: borom di sendal loxoy bu sendale loxoy ci taal bam tang mu tek ko ci gom yi muy genn ndox muy kuk
1: ci
0: wa seigne fall ne ram mot
1: wa
0: dal ko fi jëlé ñu fi jëlé rakal jëlé fi rafle wi jëlé fi ram mi non la ko dal da wax ne bobu itam ciep mi genn di lek tay bané da leena sappi mom genn di añi diko réré bané da leena sappi bobu ciep bis bu melni bisu tay bi la ko tuba bi dan def ay ticket diko jox ko melni seigne fallu
1: nga
0: xay kilifa yoy ñoo ci am ay bon
1: yo
0: xantene bi ñoo ci am ciep ko ko lek ci ñom nga koy lek ci waye keneen amuko dan tay ji nak ciéba ngi ni tay mom ngeen di